0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ayaw pa uto. Ayaw pagdali. Sa dili pa kamo imong ugyas sa JVA, pangutana sa. Unsa gyud ang kasabutan? Pila ang investment? Kinsa ang makakontrol? Ug unsay mahitabo kung mapakyas? Kung dili pa matubag, nganong yes man ka? Boycott sa plebisito. No sa JVA. Pangutana. Sabta ay hapaghukom. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
2: Lab, abriko.
3: Ha?
2: Abot ako. Abriko ba? Abot na ko.
3: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
2: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
3: Ipa wala. Pero ako, naa.
4: Exciting!
5: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
4: XFM.
6: Exciting!

Kailan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.

0: Ima. Coleus amboinicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Di lali magkaglukuma sir, oy. Hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba unya o maglabi nag magdrive ka. Mato nga gitumaran na kong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, oy. Maurag yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Pima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oy, tita.
2: Mm? Oy, ka.
1: Puta na ko niyo ba? Kitsa kitang mas bright? Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
2: Kasayon. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
1: Yun naman.
2: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.

0: ang epektibo.
1: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, isa ka ben. Sa una, protigit na akong kulbaa o kabalaka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuibukol sa akong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o pagliuk-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumari nga magtumar og Santone Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw o sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang mulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw o mikupos ang bukol. Karon, nagsik na kaayo kong mamaligya o gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo o sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang gid kini sa ako.
0: Usa ka mo pagtumar na og Santone Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na epektibo.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: sa pagpanakit sa ulo ug pagsuka. Basin glaucoma na usa ka problema sa mata nga maghatod sa pagkahana, pagsakit, pagpamula o pagkabuta. Magvision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nagituyo paghimo alang sa mata. Aduna epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton ug glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, gitukara akong ulcer. Inagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Nagsige na kaugusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwan na gyud ka. Doon na kiniglotathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
4: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala nakita nga dakong improvement sa lawas.
0: Sulayi ang Premium D3.
5: Premium D3
0: ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
5: Premium D3
0: mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Rigor, 57 anos, taga Martina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, idikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O garon, pasa po kayo kung mo-reply. O chacha ko mga po. Ganahanap po kung mag-drive kay klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ka ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
11: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
10: Kung pobre,
11: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
10: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
11: Ingon dayon na nilag napas mo.
10: Unya, kung adunahan,
11: ang tawag ana migraine.

0: mubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: XFM.
2: Exciting.

0: mo mag-iinom mag anis ang 2 plus capsule tayo?
1: Oo, lagi sa akong danlak, kada ko kayo. Amun nga no, yung tubo mo ito dire. Nga mo ito, napahilot ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa radyo, nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandaman ang origin mo.
0: Kumusta tayo, pag-inom ni mo sa 2 plus capsule?
1: Mga kapisimana, nahilos na.
0: Dako itabang si mga 2 plus capsule.
1: Ako kayo mo na nga, sigehan na ako hantod karon.
0: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
1: Awa no.
0: Wala na?
1: Oo no.
0: Okay, okay.
1: Uli na.

ating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

kali. Hindi lang kita tulog o dayon. Magkamat mo, tulogan na sa kasbalik katulog. Lima na din ka, tuwid na din ito makatulog dayon. Baon niya, kumayan ako ang tulog. Magdanggo na good ko. Kaniyat ko, dili man.

0: Love? Abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko.
2: Mm?
1: Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Ah! Okay, Roy. Wa bit ako'y kauban.
1: Ah! Ipa wala. Pero ako, naa.
3: Exciting!
4: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
3: XFM.
5: Exciting!
6: Feel the beat, oh, catch the vibe. XFM General, Santos City!
3: XFM.
5: Exciting!

0: Exciting!
1: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Zantone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jimin. Basta makainom na gani ko og Zantone Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energy ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan mani og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Zantone Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili mani sama sa ubang kape, daghan mani og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Zantone Plus Coffee Mix sa
4: jod
5: ko.
4: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga bukol-bukol.
4: Zantone Plus Herbal Capsule. Napamatud-ang epektibo.
10: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigid lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis ug sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod ug lutaan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok og tarong. Tako gyud ako pasalamat sa Ginoo kay nadunggan nako sa radyo Zantone Plus Capsule. Sukad-sukad ato radyo kumihon nung sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat gyud kaayo sa Ginoo o sa Zantone Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas nako, tulayigin ninyo ang Zantone

0: dito ni mo nga magbulag. Sila ni mo, sige, magbulag ta, bulag ta.
1: Sige, magbulag.
0: Tungaon na lang ito itong mga anak.
1: O sige, ano kayo ni gusto ni mo?
0: O sige, kung tungaon na ito mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Eh, bagaan ni mo na ang uy, piliyon pa yun ang dili mo ah.

0: Jam. Exciting!
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan

0: ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule.

0: tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang gisip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man ka, Tap?
1: Mangi ko para mudako po rin ako.

0: 105.9 XFM Jensen
1: XFM Exciting!
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
5: Mag-Vision X Plus ka!
4: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule na gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na iladong antioxidant o phytonutrients na makatabang sa mga problema sa mata.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Kada buntag, uban nato ang kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga dunay pag-amping. Sa patagigot, nagdala kini og kainit sa gugma og kalagsik. Baog babati nimo nga ikaw ang prioridad. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga naay istorya. Kape nga para nimo. Kay kada adlaw, deserve nimo ang kape nga puno sa kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Timpla ng pagmamahal.
7: Santong Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga Sibalong. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santong Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Santong Plus Herbal Soap.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Santone Plus Herbal Capsule.

0: Coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus

0: Bulb Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Di lali magkaglokoma sir. Uy, hey, di hindi mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. Oto, nga gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat yun kayo sa Vision Next Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
1: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal

0: Politika.
1: Zantón Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jillian. Basta makainom na gani ko og Zantón Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man yung mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Zantón Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Zantón Plus Coffee Mix sa jod ko.
1: Zantón Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantón Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantón Plus Coffee Mix.
3: Zantón Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Zantón Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Zantón Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Oy tita.
7: Mm-hmm. Oy ka.
6: Buta na ko niyo ba? Kitsa gid ang mas bright? Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
7: Kasayon. Kabalo ka kap. Mas bright ang mga Amerikano.
6: Yun naman.
7: Siyempre, bata pa lang, how na kayo mo English?

0: manganese and 12 capsule tray.
1: Ito lagi sa akong dadlak, kada ko kayo. Amun nga nung itubo mo ito dre. Kanya mo ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandito naman na horrible.
0: Kumusta tay? Pag inom ni mo sa Santa Blas Capsule?
1: Mga kapisimana. Nahiyo sila.
0: Dako itabang si Mang Santa Blas Capsule.
1: Ako kayo mo na nga sigihan na ako hantod karon.
0: Kumusta naman ni mo ang dadlak kong tay?
1: Awa no.
0: Wala na.
1: Oh, no.
0: Okay na kayo.
1: Uli na.
0: Sa uptake na kayo ron tay.
1: Oh.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko! Taliking kawayan! Saday akong amahan!
2: Ma, wadyod ko kabalo dong. Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Exciting!
4: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
3: XFM.
1: Exciting!

0: pagpanakit sa ulo ug pagsuka. Basin glaucoma na na. Usa ka problema sa mata nga maghatod sa pagkahana, pagsakit, pagpamula o pagkabuta. Magvision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nagituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton ug glaucoma, katarata, tiridium ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, gatukara akong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwelder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata.

0: Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-adjust. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Nagsige na kaubusab usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick to an nagyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
3: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Rigor, 57 anyo. Taga Martina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, idikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. Og karon, pasapod kayo kung mo reply. Og cha-cha ko mga po. Ganahan na po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
7: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
6: Kung pobre,
7: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
6: Unya, kung pobre,
7: gawatan.
6: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
7: Ingon dayon na nilang napas mo.
6: Unya, kung adunahan,
7: ang tawag ana migraine.

0: Butika.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot po. Exciting.
4: XFM.
3: Exciting.
5: The best songs on the radio.

0: magainom ang ganis ang plus capsule tayo.
1: Oo, lagi sa akong danlak, kada ko kayo. Amor nga no, yung tubo mo ito dre. Nga mo ito, napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa radyo nga mga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balit ko dahil na nandit naman o rinibo.
0: Kumusta tayo, pag-inom ni mo sa Santa Plus Capsule?
1: Mga kapisimana, nahiyo sila.
0: Dako itabang si mga Santa Plus Capsule.
1: Ako kayo mo na nga, sige na ako hantod ka ron.
0: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
1: Awa no.
0: Wala na?
1: Awa no.
0: Okay na kayo.
1: Uli na.
0: Sa

0: Football Capsule na!
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
2: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Xanthon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Xanthon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Xanthon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man ni sama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Xanthon Plus Coffee Mix
3: sa jod ko. Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Xanthon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Xanthon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Herbal Soap.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon.

0: kung nagproblema ani sa kuang mata, magsige na lang og gabon-gabon apag ipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa akong trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Visionex Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Visionex Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Visionex Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Pakakon ka ita, may pagmagulag na lang tayo ha.
3: Magbulag? Ako pa yagito niyo mga magbulag. Stila niyo,
2: sige, magbulag ta, bulag ta. Sige, magbulag.
3: Tungaon na lang na to itong mga anak.
2: O sige, huwag mo kayo ni gusto niyo.
3: O sige, kung tungaon na to itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
2: Eh, bagaan ni magnaong uy, piliyon pa yun ang dili imo ha. Ha?

kasi kali, hindi magbuka po yung budayo, magmakamat man, kagugan na sa sasbali katulog. Lima na din ka, tuwid na din ito, makatulog dayo ang baon niya. Kumayan ako ang tulog, magdamo yun, nagugok. Kani ato, dili man, masama.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kaplodi!
4: Uy, tita!
3: Ah, tugnaw ka ayan, no?
4: Pilting, tinawas tubig ba?
3: Tap, hadlok ang balite, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidako ang iyang baba.
4: Baba?
3: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidako ang iyang tiil.
4: Excuse ha? Mangiis ako?
3: Oo, asa man katap?
4: Mangi ko para mudako po niya ako.
5: Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
5: Exciting!

0: Sana
1: X FM. Exciting!
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigyod lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi pang labad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok ng tarong. Takugyod na kong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo si Santong Plus Capsule. Sukan-sukan ato radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayo milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santon Plus Capsule.
3: Usa ka mo, pagtumar na o Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na epektibo.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid.
6: The all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
10: Mag-Vision X Plus ka!
9: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Mapalit sa mga butika.
11: Kada buntag, uban nato ang kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga dunay pag-amping. Sa patagigot, nagdala kini og kainit sa gugma og kalagsik. Baog babati nimo nga ikaw ang prioridad. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga naay istorya. Kape nga para nimo. Kay kada adlaw, deserve nimo ang kape nga puno sa kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Timpla ng pagmamahal.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
16: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
17: Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo available every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Pila, kinsa, unsaon. Ayok pagya sa JVA kung wala pa nimo nakita ug nasabtan ang tibuok terms. Pila ang investment, kinsa ang makakontrol, unsa ang proteksyon sa MCO, unsa ang mahitabo sa rates. Itandi una bago mauyon. Boycott sa plebisito. No sa JVA. Dili saad ng atong gipangita. Kompletong tubag. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Gusto niyo mo soft or hard?
4: Gusto na kong hard niya, soft. Soft pagod.
3: Kauser, uy! Ikaw ba? Kini nga, hinamang ko bitawag niyo, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
4: Kuna ko aday, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ko aday. Bombay style.
3: So, kanang Bombay style, sir?
4: Kanagong 12 months to pay?

0: Kapit na butika.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga bukol-bukol.
4: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
5: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, ug isa ka bet sa una, pero tigid na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa akong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santone Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang gid kini sa ako.
4: Usa kamo pagtumar na og Santone Plus Herbal Capsule.
6: Pila, kinsa, unsaon. Hayog pagya sa JVA kung wala pa nimo nakita ug nasabtan ang tibuok terms. Pila ang investment, kinsa ang makakontrol, unsa ang proteksyon sa MCO, unsa ang mahitabo sa rates. Itandi una bago mauyon. Boycott sa plebisito. No sa JVA. Dili saad ng atong gipangita. Kompletong tubag. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
7: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
8: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Cloud Capsule na!
1: Hi, this is Philo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Xanthon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jimmy. Basta makainom na gani ko og Xanthon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong pamino sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man yung mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Xanthon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baldian. Samaan ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Xanthon Plus Coffee Mix sa dyan ko.
2: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Xanthon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Xanthon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Herbal Soap.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na dahil ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, pagkatol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Hi, this is Philo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Makakon kay ka? May magmagulag na lang tayong duha.
9: Magbulag? Ha? Ako pa yung agito niyo mga magbulag. Sila niyo,
8: sige, magbulag da, bulag da. Sige, magbulag.
9: Tungaon na lang na to itong mga anak.
8: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
9: O sige. Kung tungaon na ito mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
8: Hey, bagaan ni Mugnaong, uy, piliyon pa yun ang dili imuha.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral. Anti-aging og fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
1: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kaplodi!
5: Uy, tita!
4: Ah, tugnaw ka ayun, no?
5: Piting tinawas tubig ba?
4: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidako ang iyang baba.
5: Baba?
4: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti. Nidako ang iyang tiil.
5: Excuse ha? Manghiis ako?
4: Oo, asa man ka?
5: Manghi ko para mudako po rin ako.
6: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
7: X.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.

0: Anton Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
0: Marami na ang natulungan ng Santon.

0: ako pasalamat sa Ginoo kay nadunggan nako sa radyo sa Anton Plus Capsule sukan-sukan at radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon kaana kayo iliho. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat gyud kaayo sa Ginoo ug sa Anton Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas nako, tulayigin ninyo ang Anton Plus Capsule.
1: Usa kamo pagtumar na og Anton Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na epektibo.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid.
3: All-in-one sa presyo magkaan.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
7: Mag-Vision X Plus ka!
6: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
7: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Mapalit sa mga butika.
8: Kada buntag, uban nato ang kalipay. Anton Plus Coffee Mix. Kape nga dunay pag-amping. Sa patagigot, nagdala kini og kainit sa gugma og kalagsik. Baog babati nimo nga ikaw ang prioridad. Anton Plus Coffee Mix. Kape nga naay istorya. Kape nga para nimo. Kay kada adlaw, deserve nimo ang kape nga puno sa kalipay. Anton Plus Coffee Mix. Timpla ng pagmamahal.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Pili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Si gusto ni mo soft or hard?
14: Gusto na kong hard. Yeah, soft. Yeah, soft pag yun.
13: Kau sir, uy, kau ba? Kini nga, namang gabi tawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
14: Kuala ko, aday. Aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ko, aday. Bombay style.
13: Saan ka na Bombay style, sir?
14: Kanagong 12 months to pay.

0: Herbal Capsule na.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot po. Exciting.
8: XFM.
7: Exciting.
9: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: minum magani sa 12 capsule tayo.
1: Oo, lagi sa akong danlak, kada ko kayo. Amun nga no, yung tubo mo to dre. Nga mo to nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa radyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kana, mga almoranas. Balik ko dahil na nandiyaman o rinibo.
0: Kumusta tayo pag inom ni mo sa 12 capsule?
1: Mga kapisimana, nahiyo sila.
0: Dako itabang si mga 12 capsule.
1: Ako kayo, muna nga sigihan na ako hantod karon.
0: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
1: Awa no.
0: Wala na?
1: Oo na.
0: Okay, nage.
1: Uli na.
0: Sa uptake na kaya ron tayo.
1: Oo.

0: Football Capsule na!
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
2: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jimin. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot yun kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan mani og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kainom pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili mani sama sa ubang kape, daghan mani og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baldian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako diay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Makakon ka, ita. May pagmagulag na lang tayo, ha?
9: Magbulag? Ha? Ako pa yung agito niyo mga magbulag. Stila niyo,
8: sige, magbulag da, bulag da. Sige, magbulag.
9: Tungaon na lang na itong mga anak.
8: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
9: O sige. Kung tungaon na itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
8: Okay, pagkaan ni Mugnaong, uy, piliyon pa yun ang dili imo.

Lima kita tulog o dayo ni agmakamat man ko duga na sa kasbali katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Kumayan ako ang tulog. Magdamdo na good ko. Kaniyat ko dili man. Masamag.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kaplodi!
4: Uy, tita!
3: Ah, tugnaw ka ayun, no?
4: Pilting, tinawas tubig ba?
3: Tap, hadlok ang balite, diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidako ang iyang baba.
4: Baba?
3: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidako ang iyang tiil.
4: Excuse ha? Manghiisa ko?
3: Oo, asa man ka?
4: Manghiiko para mudako po rin ako.
5: Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
5: Exciting!

0: XFM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
3: The secret of health.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus

0: malay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.